0: Kampyong Radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
4: I agree.
5: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
4: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
5: Mm.
4: Impotence o sterility.
5: Mm.
4: Kung may kuntag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
5: Makahimog bata.
4: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
5: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
4: Musto.
5: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
4: Kadaghana.
5: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
4: Uh-huh.
5: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
4: May radyo do kay dili tanan ang mahimog bata.
5: Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
4: O kana.
5: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
1: DTX 500!
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na-ay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayogin duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
1: DTX 500!
3: Mapali sa mga butika.
4: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
5: Para
4: makabuhat og bata ang lalaki.
5: Mm.
4: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
5: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major ko sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells.
4: Kini
5: pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
4: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
5: pag-parigarilyo,
4: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
5: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa GP ba?
4: Oh.
5: Makabuo yung ganak. Inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir GP? Muinom, manigarilyo, magdruga.
4: Kadagan. Nga,
5: mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir GP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
4: Oh.
5: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
4: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
5: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin bibi.
4: Kana.
0: DTX 500!
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500!
6: Mabali sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, nampuan na jud akong gibati nga anemic.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin
6: Mabali
0: C
6: sa mga butika.
0: Kasi

0: develop na siya allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
1: Common nga allergy sir GP naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish na ngatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
0: Delikado.
1: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
0: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
1: Naigitawag sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
0: Dili ka ginhawa.
1: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud sir GP, secondary respiratory failure.
0: Mulay kuyaw.
1: Simple raman ang management sa allergy sir GP. Inom ka og food supplement nga makorek sa nabugo na nimo nga immune system.
0: Pusto.
1: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
0: Mojo Doc,
1: dako jud akong pasalamat sa mighty C sir GP.
0: Oh.
1: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
0: Bitaw sa
1: abog, simento, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C sir GP.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag,
4: tulog pod ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Mapali sa mga butika. Kunay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
0: Husto.
1: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
0: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
1: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
0: Correct.
1: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
0: Bitaw sa.
1: Kaon pa jud ka? Kay lami.
0: Oh.
1: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
2: DTX 500!
5: Ako si Janice,
2: dukay
5: kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida. Gamay lang na abugog taligsi. Ubunog sip-unon nako. Nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsi ko ng masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
2: Mighty C, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom og kape sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya komparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya Doc kay lasang kapi jud. Unsa? special pa. Mm. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
1: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo

0: Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, hinaut-unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
1: Wow.
0: 8 to 10 hours, walay bayan.
1: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
0: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
1: Murag na anatanan.
0: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nganong kung muinom kag D3 Bio mayo ang iyong pagkatulog?
1: Dok, adunay dua kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
0: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
1: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin.
0: Uy, pampatulog na.
1: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
0: Yes.
1: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imuhang lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: D3 Bio.
4: Ako si Inara.
5: Tajud kayo ng akong blood sugar.
4: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
5: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
1: Ha, unsa man na, Dok?
0: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
1: Wow.
0: Aron mugawas ang melatonin.
1: Aw.
0: Nako'y pangutana, Sir GP.
1: Oh.
0: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
1: Ay, dili, Dok Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay patay sa bakterya.
0: Musugo pa na isa sa imuhang immune system.
1: Correct.
0: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3 Bio, Sir GP.
1: No.
0: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
1: Ang D3 Bio,
0: tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na.
1: Oh.
0: Derera ko sa tag-14 kay daghan kayog bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
1: Correct.
0: Ang D3 nga naas D3 Bio, gikan na sa US. Sa Mandres, Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
1: Gusto.
0: Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
1: Correct.
0: Nga pag inom nimo og D3 Bio, diha dayon maayo ang imong katulog. Mm. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon mo epekto. Mm. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3Bio Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
1: Uh-huh.
0: Domino effect jud ang pag-inom sa D3Bio.
1: Mm.
0: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Wala. Pero ang among BCO na iPlane D3 nga pakapin.
2: D3 Bio.
6: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon, Dok, nga dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh. Hmm.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Hmm. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naji panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
0: Mm.
1: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Naot-unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
1: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol.
0: Mm.
1: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
0: Mm.
1: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
0: Take note, Sir GP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
1: Correct.
0: Og kasagaran nga mga kolesterol giproduce ra jud sa atong lawas.
1: Mm. Kolesterol is not bad, ha?
0: Mm.
1: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong cellula.
0: Mm.
1: Ginapagawas kini sa atong atay.
0: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
1: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na diri si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
0: Correct.
1: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
0: Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
1: Oh.
0: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
1: Oh.
0: Kung ang imong isulod sa imuang baba, puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
7: Bio. Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
9: Ang visio
8: gamay D3.
9: Kapalit sa mga D3
8: Bio.
1: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
0: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
1: Wala!
0: Wala, gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio. Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
1: Correct, jud, Dr. Ramil.
0: Kay ihatod man yan while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay. Og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinangnan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
1: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
0: Oh, syempre, D3 bio gyud, nindot ta, Sir GP.
1: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
0: Sa busy ora yun na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
1: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imuang dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
0: dako ang chance sa mahimong gallstone.
1: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
0: Pasabot, Sir GP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
1: Wala.
0: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir GP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
1: Wa na tay oras, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: D3 Bio. Ako si Inara.
2: Tajud kayo ng akong blood sugar.
1: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
2: Kay hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Inara.
2: Tajud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
2: Kay hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500.
7: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
6: o bad cholesterol
7: nga mao ang hinungdan og responsable
6: sa pagbara sa atong mga ugat.
7: Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
6: Batasanon nato
7: ang pag-inom og DTX 500.
6: Highly recommended
7: sa mga eksperto.
6: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
7: No one ang nabaka-ugana sa kama.
6: Masinug.
7: May diabetes ka.
6: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
6: Adunay powerful extracts.
7: Nga phytochemicals.
6: Ug antioxidants.
7: Nga gigan sa palaya.
6: Ug de-sugared sugar cane.
7: Mga organic compounds.
6: Nga effective.
7: Batok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpabiling nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
9: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Naapay di maayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
4: mapalit sa mga butika.
3: Mighty C.
11: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon yari na.
3: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Baayaw, gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gid ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos ragyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin. Usa ka call center aid. Adunan ko higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko ug tumad Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panandaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C. Ang alkaline ya vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

malakas pa kaysa puti na may bayo. Kang bisan tinsang kasing-kasing, ikaw pangandoyo, kay perlas ka na angay kiyot ang puti.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: D3
1: Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali na kay kumagkasakit og ilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pag-skila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!
3: Sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
2: Tungod sa imong bad breath?
1: Mag Clinicas 4Biotic. Kinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic. Kinapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas 4Biotic.
3: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sagad ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver. Extend, love.
5: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ing nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
1: Sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
10: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM News.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Visio.
2: Nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio.
2: Nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics. Pas-pas ang alibyo. Mug Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Balik sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-glabawaska. Mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon hotel na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit igman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang ngapon panulukan.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og TTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
4: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: T3 Bio.
5: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa T3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3.
1: Apalit sa mga butika.
2: T3 Bio. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
2: T3 Bio.
7: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya T3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio. T3 Bio.
9: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang T3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio.
1: Ang Visio
2: nga may T3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio.
10: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
11: Masinug.
10: May diabetes ka?
11: Mag DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Adunay powerful extracts
10: nga phytochemicals
11: ug antioxidants
10: nga gigan sa palaya
11: ug the sugared sugar cane.
10: Mga organic compounds
11: nga effective
10: batok sa sakit nga diabetes.
11: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
1: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagspila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C!
1: Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
0: Memory Advanced C!

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang.
2: Mag-Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw.
3: Mag-Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw.
4: Kapanit sa inyong kasuking butika.
5: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat, git ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, git ang nabulig sini sa akon na sex life. Always git satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo git na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: D3 Bio.
9: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Kapalit sa mga D3
10: Bio. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Mabasaga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
11: mapalit sa mga butika.
15: Mighty C.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. T3 Bio.
1: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500.
5: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
4: o bad cholesterol
5: nga mao ang hinungdan og responsable
4: sa pagbara sa atong mga ugat.
5: Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
4: Batasano nato
5: ang pag-inom og DTX 500.
4: Highly recommended
5: sa mga eksperto.
4: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
6: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
7: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News of FM, 97.7 na bagayat alas 6 na mga ka-K5. Kining oras nga tuling hapon ka na to sa DTX sa 500 Capsule, DTX Coffee Max. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. Headlines.
7: Mike adlaw mga ka-K5, ito ang uluhan sa ato mga balita ning adlaw ga Domingo, Agosto 16. Sa mga balita ang lokal, 29 anyos nga babae nakuhaan og kapin sa 300,000 ka pesos nga kantidad sa gituhang shabu sa Sibulan. Pagabo na pod og bugas nga gipunduhan sa LGSF na kabenepisyo sa kapina 1.8 million ka mga residente sa Dumaguete. Tapos sa laing bahin na Bulkan Kalaon, nagbuga na usab ug abo, nagpabilin sa alert level 2. Tapos sa balitang regional, na babae nga back rider patay, human nalatayan ug truck sa Cebu City. Huwag ang balitang regional, upat na samdan sa pagbuto sa usa ka burger store sa Calbayo, City, Samar. Balitang regional, duha ka mga snatcher sikop sa rakbayan sa Sugbo. Tapdag sa ato mga nagunang balitang national, convoy sa chief minister sa BARM, gi-ambush sa Maguindanao del Norte. Marcos, suportahan ang kantidad nga po uparayon sa iyang kampanya Batok, kura

0: driver sa trangka. Tungod ni ini nahitabo ang panagbangga nga naglabay sa driver sa motorsiklo ug sa iyang nga back rider sa dalan. Natumba pang back rider ilalom sa truck ug naligsan sa tuong nga ligid ni ini. Gidala pa ang babae nga biktima sa Cebu City Medical Center din gideklarar nga siya patay na sa pag-abot human kini makita sa doktor.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional.
0: Samtang sila nga bahin sa atong kadugang balitang regional, upat ka mga tao ang nasamdan lakip ang duha ka mga nakaangkon og second degree burns uman sa pagbuto sa usa ka liquefied petroleum gas kon LPG sa usa ka burger store sa barangay Balod, Calbayog City sa Samar kaniadtong adlaw sa Balod. Usa ka sunog ang kalit nga miulbo og dali nga mikatapa hinungdan sa pagbuto nga nakabungkag sa bildong nga bungbong og metal nga framing sa tindahan. Nakaangkon og gamay nga paso sa duha ka mga bukton ang kahera sa tindahan sa abtang naiguusab sa nabuaka nga bildo ang usa ka 58 anyos nga lumalabay. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, ipahinabo ang maong nga pagbuto sa ni alis nga nga LPG hose sa diin ni resulta usab ini sa gibanabanang 600 mil kapasos nga kadaot.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
0: Atong oras mga kaki 5 alas 6 sa DC 6 na sa katapusan sa atong balitang regional. Nahatod na gapon ka na to sa Mighty C, ang pinaka-epektibo nga vitamina nga mutabang kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system. Mighty C nga may alkaline phase nga vitamin C.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional.
0: Sa katapusan sa Balitang Regional, sikop sa managlahing operasyon ang duha ka mga ginudahang snatcher nga gibantayan sulod sa pipila ka semana sa rakbayan sa Sugbo kaniadtong Biyernes, Agosto 14. Unang nadakpan mga alas 11 sa gabi si John Nino Viral, 19 anyos og residente sa barangay Ermeta. Giingong nakuha gikan kaniya sa kapulisan ang usa ka 38 caliber pistol nga puno sa duha ka mga bala ug duha ka mga sachet sa gituhang shabog. Samtang mga alas 10:50 sa gabi nadakpan usab sa kapulisan ang iyang giingong kauban nga si Kent Joseph Istoluño, 19 anyos sa sitio Sampaguita, barangay Tijerok. Ako usab gikan kaniya ang duha ka sachet sa gituhang shabu ug usa ka unom ka mga pulgada nga hunting knife. Matod pa sa investigasyon nga nalambigit ang duha ka mga suspek sa sunod-sunod ka mga insidente sa pagpangawat sa downtown area sa Cebu City, ilabi na sa Colonda, Cebu Metropolitan de Catedral o Basilica Minor del Santo Niño diin ang mga suspek giingong nag-operate sa gabi gamit ang usa ka e-bike.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balitang National mga kaki 5, nahatod lang gihapon ka nato sa ato ang DTX sa 500 capsule. Mutabang ka nimo pagbong o pagkontrolar sa imong sugar aron malikay ka sa sakit nga diabetes nga pwede nga magresulta sa paghanap sa imong pananaw o mamahimo usab nga magresulta sa pagkaputol sa imong kamot o tiil. Aron malikayan ang sakit nga diabetes, mag DTX sa 500 capsule.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Balitang National. Balitang National.
0: Dugang mga balita mga kaki-farm sa atong unang detalye sa Balitang National. Nakalwas si Bangsa Moratomius Region and Muslim Mindanao Convarm Chief Minister Adolf Rauf Makakua sa usa ka pag-ambo sa iyang convoy sa barangay dito Dato Udin Sinsuata Maguindanao del Norte alas 4:44 kon 45 sa hapon kini atong Sabado. Bala sa inisyal nga taho gikan sa mga otoridad nga ang wala nga mailhig armado mga suspek nagpabuto sa convoy sa Chief Minister samtang kini nagbiyahe sa lugar. Bisan pa sa pag-atake, ikumpirma nga anaa sa maayo og luwas nga kahimtang si Makakua. Ang pulisya nagparayon sa ilahang imbisigasyon aron mahibal-an ang identidad sa mga armadong lalaki luyo sa pag-ambush ingon man ang tinuod nga motibo sa maong pag-atake.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
2: Balitang National.
0: Alas 6:19 na mga kaki 5 sa laing bahin sa itong mga balita sa Balitang National. Ipahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kaniatong Biyernes nga musuporta siya sa usa ka kandidato sa pagkapresidente sa tuig 2028 nga magpadayon sa kampanya siyang administrasyon bato korupsyon. Sa pagkakaroon ang na-impeach nga si Vice Presidente Sara Duterte ang dayaga nga mideklara sa iyahang tuyo nga mudagan na pagkapresidente siya. Samtang si Senador Risa Ontiveros mingon nga bukas usab siya sa pagkadagan sa pagkapresidente alang sa tuig 2028. Ihanggi pangutana si Marcos sa atol sa usa ka presidential luncheon uban sa Foreign Correspondent Association of the Philippines kung kinsang iyang paluyuhan sa sunod nga eleksyon. Iyang gibutyag nga mo-endorso siya o kandidato sa eleksyon sa tuig 2028 apan dili usa niya kini ipahibalo sa pagkakaroon na. Mahinumduman nga nakigbisog ang administrasyong Marcos sa usa ka multi-billion pasos nga iskandalo sa flood control nga nagpahibanabo sa usa ka mga investigasyon sa tibuok nasod human kini sa State of the Nation address sa presidente kanatong Hulyo 2025. Din iyang gikondina ang mga ghost og substandard nga mga trabaho sa publiko aron maibanan na ang pagbaha sa tibuok nasod nga Pilipinas.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
0: Katapusan ng Balitang National, giakusahan sa Defense Kuni Defense Secretary Gilbert Chidoro Jr. ang China sa paggamit sa disinformation aron ibalhin ang atensyon gikan sa mga pangunang isyu human sa pag-aresto sa mga Chinese national sa Pilipinas o kapin usa ka gatos ka mga Pilipino sa China. Sa usa ka pahayag natong Sabado, Agosto 15, si Chidoro miingon nga naglikay ang Chinese Foreign Minister sa importanteng pangutana kung ang mga China kung Chinese national nga dadakpan sa Pilipinas na lambigit ba sa illegal nga mga kalihukan niya. Kini nagsunod sa pahibalo sa China nga nagpahigayon og operasyon na batok sa kapin usa ka gatos ka mga Pilipino tungod sa giingong illegal nga pagtrabaho og pagpuyo. Apan giinsister ni Chururo nga ang mga insik nga nadakpan sa Pilipinas dili lang mga ordinaryong trabahante apan giingong mga nagunang operator sa mga illegal nga negosyo. Ingon usab siya nga ang China daw mas naka-focus sa mga issues sa visa o pasaporte sa mga Pilipino kaysa sa mga legasyon bahin sa illegal nga mga kalihukan sa Chinese.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita International. International.
0: Samtang sa atong balitang international, 38 ka mga tawang namatay human migo ang 7.7 magnitude nga linog sa Indonesia kinatong Sabado matod pa sa Disaster Mitigation Agency sa nasod. Nagkataas ang opisyal nga ihap sa mga namatay samtang nagsugod ang search and rescue operation. Inusab na daot ang mga building sa rehiyon ug misunod ang dosina ka mga aftershocks. Ang linog migo sa isla sa Flores ug adunay gilabmon nga 15 kilometro matod pa sa Meteorology and Geophysics Agency sa Indonesia. Sa video nga nakuha sa Pantalan sa Mawarecha, adunay dagkong mga tipaka sa semento ang nabungkag gikan sa terminal building ngadto sa mga pasahero nga naghulat nga musakay sa usa ka inter-island ferry. Gani nakalabay pa ang uban sa dagat dahil sarihang nahugno ang agianan paingon sa usa ka barko.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 5:23 na mga kaki-5 sa atong balitang sports. Gimatud-an sa defending champion nga ang Australia ang ilang sobra nga kahanas kontra sa Gilas Pilipinas Boys. Uman nila gipildi ang Pilipinas sa 107-69 nga FIBA Under 18 Asia Cup kagahapon adlaw sa V sa Varkar Indoor Stadium sa Ahmedabad, India. Ang mga Australiano kinsa nagsugod sa ilang depensa sa titulo pinaagi sa 1-2-32 nga kadaugan batok sa tala. Igawal sa ilang kusog sa ikaduhang quarter luyo ni John Aryang ug wala mo lingi pa aron magpabiling limpyo sa 2-0. Nakapadayon ang Gilan sa pagsikit human sa lima lang kasunod-sunod nga punto sa katapusan sa unang quarter. Apat gipakya sa Australia ang Pilipinas pinagi sa pag-igo ni Aryong og tulo ka mga triples aron makuha ang 56-34 nga labaw sa halftime. Ginoon na nagtinguha ang Gilan nga makabangon na og mga adlaw Lunes sa Batok sa Thailand sa alas 4 sa hapon.
1: Balita Entertainment.
0: Alas 6:24 na mga kaki-5 samtang sa atong balitang showbiz. Italiwan ang Miss Earth Indonesia 2025 nga si Potre Adriani Kiatofisha sa edad nga 25. Sa Instagram, gipahibalo sa organisasyon sa Miss Grand Indonesia ang pagkamatay sa beauty queen nga nagpahayag sa ilang kasubo o pagpahinumdom isip kabahin sa ilang grande family. Nahimusab siyang runner-up sa Miss Grand Indonesia 2025 pageant. Ang katapusang post ni Potre sa Instagram ni ato pang Hulyo 21 sa dihang gipaambit niya ang mga litrato sa iyang kaugalingon. Ianunsyo ang kamatayon ni Potre atol sa iyang ika-26 nga adlaw natawan kani atong Biyernes Agosto 14. Wala gibutyag ang hinungdan sa iyang kamatayon.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:25 ng mga kaki-5. Huwag ka ang naglanggob sa ito ang DTX sa 500 Morning Newscast Sunday Edition. Ato nga pagtimbiag may adlaw, may butag sa ito mga sugin, di pabinaw nga nagpalanog karon na via Facebook Live. Good morning! Nadia karon si Kagawad Rito Miraflor. Ato pinag-albis Sir James, DTX, Coffee Mix, Lami, Kayo, K5 News FM, number one. And a great chao ga happy birthday to Jason Pastor. Shout out Joseph, Flory, Marites, Ruby, Christian, Aileen, Diday, Arlina, Delphine, Marilo Estrada, tanan na minaw solid listeners ayong thanks Sir James. Marlon Castro Sotia, good morning Sir James, watching from Northern Hunova. Rosita Viernes, good morning Sir James, solid me diri sa may Pasel Santa nga nagpaminaw. Sa inyong mga balita og tandam sa buntag radyo lang kasagaran na maminaw kay wala-wala ang signal, wifi og busy ang mga alagang atiman. Ha? May buntag din yun ha. And of course, ni Marivek Sarni, good morning and happy birthday K5 Rex. Good morning Sir James, happy Sunday. Yeah, Efren Azuela, good morning K5 and video man Sir James, happy Sunday. Shout out dira sa may Poblacion de Pamplona. Mubalik ta mga kaki-5 alang sa dugang ng mga impormasyon o mga hisgutanan na human lamang ni Inig standby.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnos nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit ug ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kaayo, turbo sa akong pagsuklila kay sige kong absent, mauna nga, iparitan ko ni Papa o vitamin C. ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka capsule 3 times a day. Sukad pagtik na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C sa mga butika.
8: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo?
2: Tungod sa imong bad breath?
1: Clinica Spore Biotic, ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotic, ginapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinica Spore Biotic.
3: Gah, matchoy ride man tabi, gah.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidiya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver, extend love.
1: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
1: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
1: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alipyo. Mag-Clinicas Probiotics na, adlaw-adlaw, mapanit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-glabawaska, mga natural herbs na nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ang napawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. Mag DTX 500.
9: Adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
9: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o farm. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
13: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
14: Ato koras mga kaki-5, alas 6:37 na kaparayta sa ato ka programa nga DTX 500 Morning Newscast. Sa Sunday edition, as always, kaupan ni Kapon mga sukin tig pabiraw. Kining yung ubos nga lagad sa kahanginan, kaki-5 James D3 Bayo Bandukilunda.
15: Bayo Bakon.
14: Maying adlaw, maying buntag sa mga lechoners. Sa mga baguhay palang nakatune in, maying buntag mga doon. O gato nga itimbaya usab si Ronelyn Castillo Baldado. Good morning sir, happy Sunday. Watching here in Saksaka, Bugay, Bayawan City, always K5 Juda. Matabang. Ay nga, buntag ninyo diha, Ma'am Ronelyn Castillo Baldado. Sa tanan nga nagpaminaw karon nga diha sa may Bayawan City, the city of Bayawan. Ato sa mga pagtimag, maing adlaw, Ma'am Sininda Bando Kilyo, nga nagtanaw sa ato nga Facebook Live. Estamos amigos, Ma'am Sininda, maigbuntag ninyo diha sa may Belgium. O sa mga unika iha nga si Ma'am Angelica Banduquillonga. May nga buntag usab ni Rosita Viernes o ni Maribica Sarniga o ni Ruwilina Duran Maribaw. May nga buntag o ingon man ni Florami Bontigaw Antanoy o ni Grace Grace. Ronel Torres, may nga buntag. Salamat sa mga nga pagpaminaw ninyo nga pagpupan-uban mga suking ating pagpaminaw. Alas 5:38 na mga kaki-five. Kining oras nga tulag hapon ganito sa pinaka-epektibo nga DTX sa 500 capsule. Nato mga kaigsunan diya sa mga nabinaw. Karoon ko nagproblema mo mga kaki-five kay pagkataas na sa inyuhang sugar. Lisura, i-control o kaon o mga tamis. Sila na ang pag-inom o soft drinks. Ayos! Kinahanglan ka nga doon ay mutabang nimo sa pagkontrolar sa imong sugar aron dili ka magkasakit o diabetes nga pwedeng magresulta sa pagkahanap sa imong pananaw. Awas niya na mga kaki-five, pwede pagid na nga mahimong rason nga mahimo kang pungkol. Puntas na kayong sugar mga kaki-five, pwede na nga mahimo kang pungkol, putlo ng imong kamot o tiit. Kung gusto kang malikayan ang mong sakit, DTX sa 500 kapsula. May nga buntag na minaw Dries Gihulgan City Sir James. Happy birthday ni Sir Rex Candles. May buntag sa tananggika ni Espiridion Gantalaw at Dulido. May nga buntag dahil sa itong kauban sa buhat mga kaki-5 kasi kaki-5 Rex Santos Candles. May buntag doon ulang na yun doon 25 anyos na yun Candles. Happy birthday ni muna kaki-5 Rex sa ka 25 katuig nga natawhan. 25 plus 27 anak. Ayay! May nga buntag and a happy happy birthday right sa Kando Santos. May nga nagluto na sa K5 Rex ng mga takna ang mga ka-K5. Og may buntag po. Salamat na kayo ni former Governor Henry Tavez kagabi o ni former Mayor of Dawin nga si Honorable Rodrigo Alanan. Medyo naabtan yung tag alas dosis gabi eh. So, ang importante yung mahalaga. Salamat kayo ninyo rin. Good morning, Sir James. Ako tayong i-greet. Happy Piesta diri sa may Kandaw Ay. Happy Piesta, Kanday Y. Kandaw Ay. Ngayon nga Piesta rin. Salamat kayo ni, sa mga Lagrama family ha. O sa uban pa nga nang imbita. Lilo sa taga karne ron mga kaki-fi. Ay, baling kaon to karne kagahapon, karne na sa ron. Enough na once a week rata magkarne dapat para healthy living. Kailisod na kayo masinyag. Dili good ka pwede magkasakit mga kaki-five especially na kung daghan kay kang mga heaters. Kay kung daghan kang mga heaters unya magkasakit ka. Oh my gulay. Balipay na sila. Na dili nimo sila hatagag rason hatagan uga gamay nga kalipay. Kay imong kasakit ilang kalipay. Dapat ikaw malipayon para sila magsakit. Ana na magit pwede nga magkasakit. Shout out sa mga heaters. Sir James, nindot kayo pagkaluto ang manok. Di matabang basta manok. Salamat tayo ninyo diya. Og sa akong sud nga igala nga miyembro sa kapulisan nga ni Adto gyud kagabi. Eh, salamat gyud kayo sa panahon ha. Si Tirano. Bernie Tirano. Marapog ma-Bernie Kabusaw. May nga buntag ni mo niya. Brother, salamat kayo ka. Ang pinakakusgang sinaligan na ni General Tolentino ni General Ligan ang kapika sa ato ang area manager nga si Mayor Peb Ligan ang iyahang bana nga si General Josepino Ligan. May buntag o salamat kayo diha ni mo Tirano Tihinga. Kung ako si Ting kaya si mong pagdalikyat. Good morning Sir James. Amo na yung itimbaya og may buntag ang taraan nga naminaw hinabi na sa among mga silingan diri sa may Madre Rita Homes Kandaw Ay and a happy piyasta Kandaw Ay og sa ako nga papa nga si Manuelo Mama Inday og sa tanan-tanan na lang nga naminaw og kanimo sa diha Key 5 James. Salamat niyo rin sa may Madre Rita Homes Kandaw Ay and again and again happy piyasta. I think fiesta sa drone sa
15: Mahalin
14: Sunny. Diri sa may kamanhak, if di ko masayop, ha? Kaya may atong na balaan. I don't know if nadayon. Cancel ang fiesta. Dagan kay gikay ang mga tao ron, mga kakifab, kay pagkabarato sa baboy. Unang daghan kay gikay, dagko kayo kaon. Ay, dagko kaon. Daghan kay makaon ang mga nag-fiesta today. Pabor-pabor, manisya. May nga buntag dahil ni Kuya Rooney diya sa may kandaw ay salamat ni mo diya, Kuya. Basta na yun. Oh, and of course, ato ang kauban mga kakifab nga nagpalanong karong Madon Pena James. Wag yun nag-abot. Okay, pero sige lang, that's life. Whether we like it or not, na yung mga kakulian, mga kakifab nga under beyond our control. Unang, sige lang. Next year na po. Magkita rata next year. Salamat dahil sa mga regalo ng ibang hatag, ha? Madon Pena, gipili. Ragyon na. Anyway, mga kakifab, sa dili patang mutapos sa itong programa ng DTX 500 Morning News ka Sunday edition. At unang nga hisgutan mga suking tigpamanaw kininga na hitabo na pagbisita ni Executive Secretary Ralph Recto. Diin siya personal nga nangulo uban ni Gobernador Chacos Garbaria ang paghatag sa napulo kakilong bugas ngadto sa mga residente in Dumaguete and of course sa tibuok lalawigan sa Negros Oriental. Nindot kayo paminawon mga suki ni paminawon nga adunay na pulo ka bugas nga gipang apod-apod og tag 200,000 di matabang kada barangay nga madawat mga kakifay gikan sa national government. Ang atong mga pangutana diha mga suki ni paminawon og unsaon, unsay pukos, unsay sentro sa 200,000 kapasos nga gihatag ngadto sa mga barangay captains sa tibuok Negros Oriental. Ulit man na, di pa kaano makadawat kag 200,000 coming from national coming from, at least makita ni mo mga kakifib nga ang imong gibayad ug buhis kaniadto na balik jud. Pero ang pangutana diha kay nabalik man unsay pamaagi ni kapitan aron magamit og tarong mapuslan sa tawo ang maong kantidad since ilaha ato amaning kwarta baya sa pagbayad nato og buhis. Mura na siya yung mga pangutana diha aron mga kakifab kay lipay kayong mga kapitan oy. Lipay kayong mga kapitan pag anunsyo nga adunay tag 200,000. Ay buntag guys atong igalang atong Negros Oriental ABC President nga si Engineer Honorable Shaquille Tevez. May buntag sir. Nga naminaw na to karon diyan sa may Bungaw, Valencia. Sa atong amigo nga pinaka cool kay nga mayor diyan sa Valencia nga si Mayor Junjun Tavares. Sir, may butag. O sa imuhang mga kauban o ni Vice Mayor Junami Tavares sa mayong nga buntag kaninyong horas. Nindot daw matod pa mga kakifay kay instead nga si President Marcos ang muanhi sa atong province to kuan to lead the distribution of rice, 10 kilos rice, ngadto sa itong mga katawan o ang nahisgutan ng mga kantidad, si ESP, ES, Executive Secretary sa ito ang Presidente mga kakifib, ang ni Anhe. Nagipangutan na bitaw siya kung muda yun ba daw ang eleksyon. Lapod na. Makamaupod mo sumbingay ni si Secretary Ralph mga kakifay. Sa politiko man. Mas wito kayo sa mga sinurambaw. Monang lauman, bisan ako mga kakifay, ganahan ko nga adunay eleksyon. Sa pagbisita ni Secretary Ralph Recto, wala niya gitumbok direkta mga kakifab nga postponed ang eleksyon. Ang ihalang gingon nga dunay ordinance or resolution nga gisuduso karon sa Congress nga sa pag-postpone sa eleksyon, but now wala pay katimawan kung ma-approve ni sa Congress at the same time sa Senado. Para nako mga kakifab, ang ngayon nga madayon ang eleksyon sa barangay kon BSKA tungod kay daghan na kayong mga kapitan diha nga abusado sa ilang posisyon, daghan na kayong mga kapitan diha nga haron na kay katong pagsugod sa entrada sa tuig 2026 nga kahibaw sila nga adunay eleksyon sa Nobyembre, Grabe kabuutan sa mga barangay officials, mga kakifive. Og sa dihang adunay mga hulungihong nga i-postpone na ang maong eleksyon, nibalik na sila silang tinuod nga attitude. Daghan kayong mga kapitan nga makaingon ka nga ambot sa langaw, maypay langaw kay imong buyagon mulakaw. Pero kining ubang mga kapitan, mga kakifay, mabaga lag na dawat diri, dawat dito nga.
15: Ayay, puara!
14: Ay, nga na ba? Di pagod, kabalo mo trabaho sa barangay. Okay na lang ni Kapitan Carlos Gainsan. Aktibong Kapitan des Barangay Palimpinon o ni Kapitan Charlito Yopo. Ay, trabaho, servisyo, publiko, mga gini mga kakifay. Pero para na ko ha, usan sa rason nga nung kinahanglan madayon ang election, it's because gawas nga daghan na kayong mga kapitan sa Negros Oriental. Negros Oriental ang taino in interkwana ni tibok nasod ni nga mga kapitan sa ngayon na mga kakifive. But sa Negros Oriental, daghan na kayong mga kapitan nga tungod kay permi na lang nag-postpone ang election, nag-salig na lang. Daghan na kayong mga kapitan, mga kakifive, nga dili na nimo maasahan panahon sa kalisod. I'm not saying nga kanang kalisod nga wakay kabayad kuryente mo ato kang kapitan. Kundi sa panahon nga ikaw nagkinahanglan nga gusto kang adunay abiba sa ato or sa inyuhang kapitan, wa na kay mapusla. Gawas niya na mga kakifive, daghan na kay mga kapitan, especially diya sa may Dawin nga abusado silang posisyon. Kinahanglang hatagan o gahom na usab ang mga katawhan sa pagpili kung kinsa nga kapitan ang ilahang ibutang, kung kinsa nga konsehal ang ilahang ibutang, kung kinsa nga iske chairman, chairwoman ang ilang ibutang sa ilahang tagsa-tagsa ka mga barangay. Ingala lang kay Basindeg, yes, kapitan, nagkadugay siya sa iyahang termino, nagkauyab na silang sekretary. Safety. Safety ang mukhaan sa mga kay bayi. Lucky man ang sekretary. Safety ka kap ba? Pero ang treasurer ba? Wala siya mga kakifive. Daghang mga reklamo nga kinahanglan nga ang tao mo desisyon na usab sa ilahang liderato sa matag barangay. Wala nga nung pamang permi nga ginapospon. Ha? Dili na lang yun unta palamian pag ayo mga kakifive nga namin na walay budget, kung ang kumilik po pasultiyon, kumplito, andam sila, nakasugod na sila pag-imprinta. Ingana na, nakagasto na ang kumilik mga kakifive sa pagsugod o imprinta sa mga pipila ka mga baluta nga gamiton sa umaabot nga piniliay, o niya i-canceled lang, or i-postponed lang. So pasabot nakagasto na usik na saan ang kwartas mga Pilipino? Nga namang sigihan o pugong, ha? Nga namang sigihan o pugong ang barangay eleksyon? Muna, pull in na yung kapitan. Di. Or inyo na lang nang ginapostpone kay para pagka 2028 eleksyon, hayahayang buhay. Kay kuno galing next year, ipahigayon ang eleksyon 2027 kung 2028 mga kakifive. Mayingon na, Mayor! Kap! Tabangi ko ha, padag-agi ko sa imong barangay. Okay, whether you like it or not, mudaog ko. Hulgaon ang mga kapitan, mga official, mga kakifive, kay kung dili gani ko nimo padag-on sa imong barangay, unya makalusot lang ko, siguradoon yun ako nga mapildi ka sa imong katbang. Corruption na sana. Kaya ang proposed ordinance, mga kakifive, nga i-postpone ang barangay o sangguniang kabataan election this coming November 2026. Ipahigayon ko ni adto sa tuig 2028 after the national and local election kung sa pagpili o mga mayor o uban pa nga mga posisyon nga sa kauluhan mga kakifive. November 2028, if I'm not mistaken, mga suking kakifive, nga ipahigayon. So diha nasad manggawas ang korupsyon pinagi sa pagpuwarsa, pinagi sa pagpugos sa mga kapitan sa mga barangay officials nga suportahan ang mga naglingkod nga utrong mga walay gamit. Ano ba? Kap ha? Ug di gani ko makadaog sa imong barangay, pagdagan mo sigurado una kung mamumo sad ka. Moradeg Milo.
15: Ayay.
14: Marisa Salvador. Ilum, shout out ako sa akong bana diya sa Necrons nga si Roger Ilum, dayon sa among anak nga si Ivy May og Juna. Thanks Sardra, watching live from Saudi Arabia, Jeddah. Salamat ni Maria, ma'am. And of course ni Ma'am Myrna Canyalin, sa maing aga sir, pa shout out ko sa akon mga kaupdanan sa MTCFI watching live from Sitio Iling-Iling Barangay Kabadyangan da Himamaylan. Oy. Ming aga da nimo Ma'am Myrna Canyalis ha, sa ato mga kaki 5 nga naminaw nato nga mga Ilunggot, Ilungga da ming aga man. Salamat gid sa inyong pagpamati subong mga kaki 5 sa ato nga programa sa inyong way puas nga pagpamati. Salamat gid da. Dako nga salamat mga kakibay. Dako nga salamat. Madamo nga salamat. Madamo nga nasalangat. Kasagaran good sa mga kapitan, ito'y ragod na ni Mayor. Mas maayo eleksyon no na lang para ang kadtong mga ideran nga mga kagawad mailisa na og bag-o parihas raman gihapon ang serbisyo ana nila good. Log in, log out raman. Tinood. Tinood na. Munang kinahanglan. Agali mga kaki-5 ba? Kanang ingong ito'y, dili man nato na ikalilong, dili nato na ikadinay. Kung ang naglingkod nga kapitan karon ito'y ni Mayor nga naglingkod, katong kaatbang ana, posible nga ito'y lang ihapon. Pero sa kaatbang sad sa Mayor. Wala gay pulos. Kamusta pa kata magkakuha og pariha ni Kapitan Ray Villa Campos? Pariha ni Kapitan Charlito Yupo? O ni Kapitan Carlos Gainsan mga kaki-5? Nga wagyan, dili magpa-control kung sa ilang lantaw nga maayo, mo ilang pagabuhaton para sa ilang katawan. Rap Capri, pilago na taon kapanahon si Capri Diaz sa Shaton mga kaki-5 nga walay mayon. Pero napadayon ang iya mga gisugdan ng mga mayong kalambuan sa may bunawon chat. Ipadayon unta eleksyon Sir James sa DTX Confimex sa Lami Kayo og Mighty Sea. Yeah, D3 Bio Extend Food Supplement para kusgan di matabang. Matod pang kag-

0: ta pa naman sa election. Ingin na lang kanilang baba. Una, may mahimong hinungdan resulta ni mo mga kakipanda. Munang dapat idayon ang eleksyon. Alas 5:56 na mga sugi ni paminawatay kong oras sa atang iang Foro de los Pueblos San Didisyon Makauban si Kaki 5 Manager Bernie Cabusan. Sa ngalan sa kanita bukang puwersa sa Kaki 5 doon sa FAMA 97.7 Bigat Hour CEO President Busdok Ramilon. Area Manager Santa Catalina Mayor 5 Bumanyan Nanigan. Atong Station Manager Kaki 5 Sir Bernie Cabusan. Kabarito sa speakers na wakatong technician Kaki 5 Abud Winulpus. Kinaligapan sa kanunan yung upos ng alagad sa kanginan Kaki 5 James Ditre Bayo Bandukilo. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ditre Bayo.
2: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Ditre Bayo. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
1: Ditre Bayo. Ang Ditre nga may Vizio. Ang Vizio nga may Ditre. Mapalit sa mga butika. Ditre Bayo. Ditre Bayo.
3: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Ditre Bayo na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: Ditre Bayo. Ang Ditre nga may Vizio. Ang Vizio nga may Ditre. Mapalit sa mga Ditre Bayo.
4: No one ana makaugana sa kama. Basin ug may diabetes ka.
1: DTX 500 na. Ang DTX 500.
4: Adunay powerful extracts.
1: Yung phytochemicals.
4: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palaya.
4: Ug the sugared sugar cane.
1: Mga organic compounds.
4: Nga effect.
1: Batok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Roldan, dali na kayo kumagkasakit o gilanat, ubo dala si Poon, kaapoy kayo, storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad so, pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C! Sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa iyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. T3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong

0: Hawa og may PC 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa may PC kay epektibo jud kaayo.
1: May TC, ang alkaline, ya vitamin C, mapalit sa mga butika. May TC, D3 Bio.
2: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero suka, diinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, na permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Idi ho, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ako isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat tulong kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas.
8: Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
9: Alasati, dos na sa kabuntagan, natugyapon ka na ito sa Mighty C. Ang alkaline base sa vitamin C, detect sa 500. Pinakipiktibong tumaro na ito ni, labi na niya ito nga tagas na kaigya sugar, no? Padong na pagkajabitison. Detox sa coffee mix, nakakapi ka na nakadetox ka pa. O gaya sa ito ang D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At umalik ko na mga K5, mga itong oras, alas 7:03.
6: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
10: For all those problems, the people's for whom, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
9: Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamaturan. Kon sa bakak giluiban, sa panaghiusa. Kon sa panagbahinbahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban. Gipasipadan!
10: Foro de los Pueblos!
9: Mga ka-foro! Mga ka-K5, kumusta? Good morning! Yeah! Welcome og welcome na usa! Darigapon sa ito ang pagparagubaduban sa ito ang tulumanon inyong tulumanon!
10: Foro de los Pueblos!
9: Foro de los Pueblos! Sunday edition! Yeah! Kumusta kamong tananay? Ako rin hinaot kami ng hinaot nga. Namo karon ka piskay karon sa inyo nga panglawa. Samtang panay mo karon nga naminaw. Dari lamang sa ito nga pagkapanagopanuban. It's a Sunday, Ma'am Joy Fry. Good morning! Ma'am Joy Fry, na busy kayo. At kay niabot ang ihang nga mga ginsakupan. Muna nga, parang di rin siya kakuyog og feeding ng mga sugit ng paminaw. Pero nga, luto sa dito mga higala og puspas or lumi ba to? Ipakuha na doon kay atong dalon dito sa atong feedingan karong adlaw. Kamusta kamong tanan? Sa atong ka mga kaigsunan nga mga mag-uma, sa atong ka mga kaigsunan karon ka mga mangingisla. Napunta nga, namo karos kapis kay sa inyo hanga panglawas. Kagahapon ang mga suking tigpaman now, day of Sunday. So, sorry ko kagahapon, abot ko skang mating. Kay ligo kog dagat. Ako ra usa makigala kay si Ate Teres do na may klase. Ang tuyo kid ko. Nangita ko ka dunay nanuroy or manuroy gisda ba nga kanang presko kayo. Wa man gyud. So, kung madto ko sa merkado, amura kagabi e pa man or kagahapon pa ba na? Di ta makakuan gyud, di ta makakilaw, pero og hapon-hapon na kana diha nakakakita ga presko mga sugit pagminaw. Kay abot na nila pagkabuntag. Nay! Kung andito na ay bubo. Unsa na siya? Kanang bubo? O? Tambubo? Basta doon rin naguha dito sa unahan. Diya sa may ilan ni Joseph ba? Ilan ni Christopher nga beach sa resort? Dugay mapod kayo ni Dunggo. Napta na lang ko ni mapamila ni Abot. Yapon ko kay pangita. Ang resulta mga sukit ni Pamela, ibis kay isa lang ipangita na ang nakitaan baka. Kato pa po ko kakita ga kanagaputsiro nga sisling. Na aso-aso. Sa Royal Suite Inn. Salamat da, sa Royal Suite Inn ha. Gitrabahoan na ni Ate Teresa ona. Nga napay kinilaw nila, napay manok nila mga sukit ni Pamela. Napay mani mga higala ga. Kang lami ayan. Pero, ay karoon na. Hindi ko muundang rong adlaw mga higala samtang di ko makakita mga sukit ng Paminaw o ga isla nga kanag presko. Kay akong saanan? Akong kuanon? Akong nag-crave mangod ko? Anya, akong unsay tawag ana? Mukbangon! Basig ilang kandos ron? Kay birthday karong adlaw mga kaigsuna ni Rex Kandosan.

Happy birthday, Rick Sacando Santos! Tanan, mga kaubanan, embitado, mga amigo, embitado! Kanya, kagapong adlaw po na mga sukitig paminaw. Birthday po ni Kakipay, Roy August Bustillo! O, teka na nag-birthday mga kaigsunan. Roy August, o. Oh. Yun, basta-basta. Ang iyang papa o iyang mama, gibutangan yung Ugos kay Ugos ganyan na tao ni akong anak. Butangan yun ako, Roy August Bustillo! Tita Kinsey manak kang Roy August Bustillo. Onya kang kando sa mga sukintig paminaw, 16. Mona, 15 o 16. Oh! Kandos, oh, eh. Na-na, dari mga sukintig paminaw. Ngita-taga kinilaw nga presko kandos, ha? Isda nga presko nga haskang presko hayos. Mona, gikan pa siguro ni sila sa Cebu, mga sukintig paminaw, ni? gikan pa mo sa kwan? Gikan pa mo sa Cebu? Gede na diya, ha? Birthday ni Rick Scando Santos sa mga sukintig paminaw. Kagapon kang Roy Og.

Okay kay mga sugintig pa pina. Anya sa mga nag-birthday pod karon, doyog kang ka-K5, kauban kang K5 Rex, happy birthday sa mga nag-birthday kaghapon, koyog kang doyog kang K5 Roy, belated happy birthday. Anya sa mag-birthday ugma, happy happy

0: sige. Amping mo, amping, amping, amping. O niya, di kalimta na mga kaeksunan sa pag-inom daan ang mga gala o DTX sa Coffee Mix. Yeah! Oh, kini ako! DTX Coffee Mix. Kalami, kalami kayo. Inom ra ba si former mayor Mike Rama? Tong Bernes? Sa DTX sa Coffee Mix sa mga suking tigpamino, si former mayor Mike Rama! Di inom sa ito nga di text kopi mix anak siya nga lumi kayo yung kung la warba mi TF ihatag ni mo mayor siya nga ayaw na endorse man siya sa ito nga di text kopi mix sa mga sugi ting paminaw bidyahan ako to ay saga ba sokol po ko bidya papel o drama maayog yun sila ka record na mga sugi ting paminaw katong recorded nga ni apel o drama si former mayor Mike Rama ito'y mayor mga kaigsunan nga bisagasan nimo, mabira-bira rani mo, manggigala. Karang ubang, mga mayor, mga kaisonan, karala, de magsilbi ay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Di po to kurap, mga kaisonan, nga pagkatao, manggigala. Si former mayor Mike Rama, dito sa Cebu. Pero kanang uban nga mga opisyal, kanang mga opisyal ba nga, magpakalimpyo. Ano sila mismo nakabalo na mga kaisonan sa ilang kaugalingon, nga ilang gilimudan ang ilang kaugalingon. Nangawat bang wala nga kamot? O niya ang tuong ang higala, huwag yun pa'y bawa? Posible po nga nangawat ang tuong nga kamot? O niya ang awala mga kaisunan, huwag yun pa'y bawa? Kaya naman yung ba? Patubangon imo sa mga tao, mga kaisunan, sus! Murag si Kinsang yun na mga higala nga santo. Pero santil mo di ay. Murag Kinsang nga san. Muna karun. Baysan gali sa ito ka mga barangay, ang mga sukit ipaminaw? Minangnang na pagmayo mga higalang korupsyon. Sa unang mangurap mga higala taga nasyonal raman unta. Karon mga kaigsunan oy, niabot man mga kaigsunan ngadto sa lokal. Ang nangurap mga kaigsunan gikan sa nasyonal oy, ni padong naman sa lokal. Oy, ni padong payon sa mga barangay. Oh, grabe sa
1: Foro de los Pueblos.
0: Anya pa istoryahon nimo mga sukit ti paminaw. Murag si kinso sa mga higala nga santo. Nawayan ba? Limpyo na. Pero ay, grabe. Oh. Unsa ni nga klase yung mga korupsyon ng mga sukit ting pamino? Ay, pertinaghan na mga higala. Klase mga kaeksunan ng mga korupsyon. Number one, mga higala, kanang pagkawat yun mo mga kaeksunan, spondo. Panudlanan mga kaeksunan, das gobyerno. Number one, yun na. Kanang tuyuan yun mo ba? Hila, kawaton yun, tuyuan yun, pangitaan yun, pamaagi, kunuhay, mga sukit ting pamino. Aron nga makawat yun. Onya kaduha mga higala himog proyekto. Kay tuwa dito mga kaeksunan ang porsyento. Porsyento, 100%. Himog proyekto, himog taga project. Umara ka sa karan. Bukod na illegal mga kaeksunan nga kawat. Okay, kuno bukod ng ila kanang 10, 20, 30% ra man kuno. Og ang sunod nga kawat ta mga kaeksunan kanang mga kickback. Sunod nga kawat mga higala kanang dunay mga proyekto. Nga maabot niya mga kaeksunan sa imuha nga ang mga kontraktor na mga sukit ting paminaw pangayuan ni mog 20 to 30%. Grabe ay. Nga nung nga ito ni Hatagan o kapagtagad kaya ingon karo na mga kaeksunan si Marcos da Junior Junior. Napay da Junior, napay Junior. Dibito ni ingon mga higala nga ito nga presidente. Nga, musuporta siya o kandidato pagka-presidente sa 2028. Ingon siya! Doon ako'y suportahan nga kandidato pagka-presidente sa 2028 kaya itong mupadayon sa akong korupsyon. Kaya itong mupadayon ko ng mga kaigsunan sa iyahang kampanya Bato Korupsyon. Kinsa man yung ibutang si Martin. Nanayabang yan. O, nagila. Sa iyo kayo mo deklara mga sukit yung paminaw. Kato, si former speaker Martin. Mabita ito, nagkabulag-bulag sila ni Sarah. Mabita itong giingnan siya ni Sarah, mga higala. Siya may buti pasabot niya itong kuhan, katong tambaluslos. Huwa may laing ipasabot ato si Lay Sarah, mga higala, ang vice-presidente. Si Martin man itong giingnan itong tambaluslos. E nga naman, layo pagali, 2023 pagali, mga suking tigpaminaw to, or 2024 ba to? Nagpanungog-dungog naman siya, mga higala, ang munagan siya pagka-presidente.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sayonan mo, doon na ito, Martin Tinray.

0: tinuod ni Toto?
1: Abot gito siya sa kihor mga higala panghatag og bugas. Martintin rice. Ma ba to? Martintin ba to? Ter? O ter, Miraflor, Martintin ba to? Or Martin rice ra to? O niya, siya po'y nagkatong bugas nga tag-bainte. Nga sulod ra sa usa ka semana, hurot na. Wa na napunaan mga kaigsulan sunod bulan. Wa, bainte, o niya, pinili ra po. Makapalit po mga higala ka bugas ka tag-bainte. PWD, kinahanglan nga. Piangan sa ka mga higala, una ka makapalit og bugas. Di ba bo? Mama to makapalit og bugas, PWD. Unya sunod senior citizen. Ay, ngano maday ang mga batan-on sama namo, di pa senior citizen, di mi mukha og bugas. Unya sunod kato mga single mom. Ah! Kalaki lang sa ato pa magpabuntis mato nga mga babae mga higala para mahimog single mom para makapalit og bugas katag 20. Muna diha mga igsoon. Kidakan kayo mga chichi-britsi. Single mom, PWD, senior citizen. O niya ang single dad. Kinumdum noon ko ba? Nag-abot sila mo. Text sanay sila mo. O niya, nag-abot sila ba? Babae laki. Kay text meet. Ingon din siya nga. Ah, siksik ang babae mo. Gipangutala sa laki, di ba? Single mom ka? Siya nga, yes. Siya, pila imong anak? Siya nga, walo. Ah, largo ko uli ang laki. Ay. Single mom, walo ka buka na. Kaya ba? Bahala ka na kalakiha ka. Bahala siksik ba ka na. Walo na ka mo. Ah! Muna diha karon ang mga sukitig pamino. Ayaw ni Bong. Mr. President, kaya pagkutan naman siya sa mga international nga mga broadcaster. International journalist mga sukitig pamino. Kung doon na ba kay endorse, ningon siya doon na. Ang i-endorse ko niya, katong mapadayon sa iyang korup. Na po niya akong baba, pistot ng baba. Ang iyang endorse, katong mapadayon sa pagsumpo sa korupsyon mga kaigsoonan sa ito ang gobyerno. Wow!
2: Foro de los Pueblos.
1: Ano asa man yung malita-malita karon, Mr. President? Nga nung wa mag-imutugan? Ha? Sa man to? Na himong ghost mo itong malita? Or guni-guni lang eh? Kining malita-malita mga kaigsoonan, damgura ni mga higala sa mga itin marins? Saldi ko? Damguranin imo, Mr. Saldico! Looy bayak kay mga higala, katong ko-accuse ni Saldico. Kay giatake mga kaigsunan sa high blood. Nakuhan ko nun, na-paralyze. Pastilan. Lani Galvez, good morning, sir. Burn, happy Sunday. Happy birthday ni Sir Rex Candos. Grabe kayo mga sukitig pabidaw. Ang ako mangkudere mga higala. Alas City, 18 na ha. Kadyot lang sa unatamu pa dayon. Welcome di ay sa Dumaguete, Ma'am Pamela, Inglaterra, Kabusa. Ma'am Pami, welcome Dumaguete. Abot gahapon, uli karon. Kay si Jinjin Raosa, eskol na pudugma. 21, unta to, kay mga ligo, mali silang dagat, mga to, mali silang Compostela. Ayun na, nga, naghatudra siya sa Lusyon. Gimingapod siya ni Ati Teres. Awa lang siya mingawan ako, Ati Teres na lang yung kamingawan. Sa ako, dito eh. Anniversary, maguna mo itong pizza 12, mga sukin, tipa binaw. Diba, sige ko, kiss ko, tira, anniversary, wedding, pizza 12, anya, karon nakapabor siya ngan siya dere mga higala. Kay di man ako mabiyaan si Ate Teres. Pero si Ate Teres karon mo koyog mga higala speeding kay musayaw sila ni Ate Lina kuno. Og hawak mo ang bit og katong mapapao. Ding dong digi digi digi dong digi digi digi dong digi digi ding dong. Ding digi ding dong digi digi digi dong. Sayaw sa kay gipraktisan na niya. Bibitaw mga suking tigpaminaw. Kay Ella City, Disney Bina. Dito sa hainom sa tag-detex coffee mix. Isa po kay Dunay Ningon, Sir Burns. O na kamo pa dayon, Sir Burns. Kanta sa? Kanta sa tabo, be? Larawang kupas mo? Tahon nato ning larawang kupas. Morning, larawang kupas. Kusog kay mga kaigsunan, bidyukihan sa una. Laraw ang kupas. Niabot na dali, Ma'am Joy, ang imahang kuhan, puspas ni Don. Puspas, sa mani, puspas mani, or lomi, or sampurado. Ma'am Joy Pride. Ang, ato ang, may sponsor po Don si Mimi Salon Studio. Mimi Studio Salon. Dalapita mga higalas may sibulan. May maraga, orang ko, anak ko ni Don kagapon, kay busy kayo. Lang, sunod na lang, buhon me. Og si ihang bana, si Upaw. Mura na'y Upaw, mga kagsuran, nga daghan kag buhok. Uy, na si, ikaw na Ross, kuyog? Si Ma'am Joy, wala? Ah, very good kayo. Rosie girl, Rose na Rose. Ano siya man, Rose, puspas? Wow, very good, puspas, ah. Lami kayo na ron, ah. Morning, usab ni Sir Hines, og sa iyahan nga mga kabataan, mga anak. Oh, katong larawang kupas mo. Ah, sige, ako sa kataho ng mga sukit yung paminaw. O na, kumupadayan nga ito sa unahan ng mga higala. De, larawang kupas. Kataho na ito ni Otan, meron floor, dirty look request song. Thanks, Sir Burns. Ah, kakataho na ito ng dirty look ko niya. O na, saan na ito ng larawang kupas, kaya na po yung nag-request niya. Pagkahuman, dirty look na yun. Be, be, be, be. Alas City, 21 ng mga sukit yung paminaw. Padayan ito niya mga higala. Hatod ka na ito sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ko na nakaditok sa pa. Yeah! Sigat kusuga ini mga higala sa mga video kihan. Sao na? Karon kusugi hapon ron!

Aqua Smith. Edo Soli Samura.

0: Salamat sa'yo.
1: Anya, buntag sa'yo para ba?
0: Amin ninyo mga sukitik paminaw. Nga nung way mag-concert mabuntag, kaya ang imong vocal ko anana, di pa kayo makuha bo? Kaya nang mo pa'y pagbata ni mo, ang vocal, sa'yo tawag na, vocal cord? Basta ang vocal ni mo ba? Dili, vocal nga, paras ni Rose nga nagpabukal o ganyan ni tubig, di naman ako. Di pa, pero kaya rin maghihapon. By dirty lock, be! Kaya si Otter, kaya la City 26 na mga sukitik paminaw. Request gini si Otter, mga higala. Basta si Otter mo request mga kaigsunan. Di yun ako makuan, di ko kaingon nga makamalibad. Yeah. Bo.

0: condition mo ni kanta. Ay, si Manang Bird G. Gritas, Manang Bird G. Gritas. Nakaroon na mga higala. Divine Gantalaw. Good morning, sir. Shout out to Isagani Gantalaw. Dari sa Mahiligaon. Okay. So, yehe. Nice kayo, song, Sir Burns. Professional singer. Ah, ba? Okay. Alas 7:28. Balik taon niya mga higala. Dugang mga kantag. Dugang yapon ka mga isyo. On niya. Karon, don. Ikon sa don. Eh, palihog si don be. Don asa dapita sa kang mating atong feeding karon don. Asa dapita kay dako ra ba kay nang kang mating. Good morning, Ethan James Sarmiento. Si Lesbi Pahulas, good morning. Oh, be asa dapita be? Sige, atong ikon og asa dapita nga lugar ang atong feedingan karon. Yes, don ko don.
1: Yes, Kakipe Burn, good morning. Labi na sa tontik pamirawan karon sa Q5. Unya karon ha, kay Domingo man karon na aduna tayo feeding program. Ato ni sa barangay Kang Mating.
0: Hadapit sa Kang Mating.
1: Balala compound.
0: Ba?
1: Purok uno, Balala
0: compound. Ah, man agihon.
1: Petron Sibulan kana dito na tayong sunahan. Muna diha, nana diha atong mga membro karon anas mga
0: beneficiary. So diretso na.
1: Oh, diretso na naka-feeding mo na sa una.
0: Dito dai na sa katong murag na dako kang hawan.
1: Oh, pero dili ta dito kay
0: katong muraga nay mga humayan.
1: Oh, dito dapat pero nay area dito dapat ang mag-feeding ta karon nay area na.
0: Balala compound. Balala compound. Dili dai dito sa may dagat dapat.
1: Dili sa ilahang Sir Timyok Imyok Bilokura dili.
0: Dili.
1: Oh. Sa Balala compound.
0: Balala compound. Oh. Anya na nagipadana ni Ma'am Joy diha.
1: Atong pasalamatan na si Ma'am Joy Fry. Di natay lume. Oh,
0: Puspas.
1: Ma'am Joy, thank you kay Ma'am Joy ha. Dili na siya
0: kanang kuspe. Di siya maka, di siya makakuyog kay kuan ka na naiha nga mga labuans. Naiha nga, sa kanang ba na?
1: Oh, naa, si Sir Hans Prime.
0: Love.
1: Tapos si Ma'am Helena.
0: Love, masay, in English ba na? Husband. Naiyang husband,
1: pero,
0: si Ma'am Hines.
1: Naraan po niya, mga ipa-supporta o si Ma'am Rusi.
0: Ah, ihato lang na niya si Ma'am Rose.
1: Ay, automatic na. Wala
0: yung problema na. Pangitaon gin mo ito ni Abu Bakar.
1: Ah, salamat ha sa mga cases member.
0: Cases.
1: Basta kaya karon ha, karong alas 9, ato ta sa Purok 1, ang mating Sibulan, sa Balala compound.
0: Balala compound. Okay.
1: So, happy Sunday sa tanan.
0: Okay. Alas 7, midya na mga higala, balik ko human ini. Stand by.
2: Purok. De Los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom ang PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
4: Mabalit sa mga butika.
2: Nawan ang nabaka-ugana sa kama, masinug, may diabetes ka. Mag PTX 500 na. Ang PTX 500 at lay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compound. Yeah, effective. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
7: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy ng paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cibu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw, nawala na akong UTI. Ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
9: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oska Adlaw. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipo. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
8: Ako si Riel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasa ang butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog may Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abong og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagsulila kay sige kong absent, mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
2: Tugod sa imong bad breath?
1: Mag Clinicas 4 Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas 4 Biotic.
3: Gah, ma-joy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidiya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sa ganga driver, extend love.
6: Extend Supplement for Men.
7: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
8: Puro Belos Pablos!
9: Alasete 38 na mga sukintig paminaw, balik gapon sa ito nga pagkapanag-uban-uban. Sa ito ang tulumanon inyong tulumanon.
8: Puro Belos Pablos!
9: Puro Belos Pablos Sunday Edition! Yeah! Ang tilami ang mga sukintig paminaw. Tapos pas manghigala. Nitilaw ko gamay mga sukintig paminaw kaya nagprogram pa man ko. Wa pa ko kabuylo o gakaon. Nighuman! Birahan na nato ni ate! Ate Teres! Naipuspas dere sa ubos na kuhaaran ni tebe para kakaon mo mama te. Bo! Palihog na bobe. Kanang duha dito bo. Itok-tok palihog bobe. Sa room. Kay para si ate og si mother kayo galang si Rose oh tok-tok dito sa ibabaw Rose para makakaon kay mo balik ra ba na ron siya lami kay pagkapuspas mo balik ra ba na ron siya dito sa Cebu nya si ate mo kuyog man si ate no prob si ate Terry tay ablihi tay kay nadya si abot eh nagkakuan dala og puspas oh. Okay, alas 8:40 na manghigala. Very good, ni. Ingon si Presidente Marcos nga na siya'y i-endorse ka kandidato basta mo padayon sa iyang kampanya bato korupsyon. Murabag, kanang mamino taba, murabag manindog ang atong balhibo. Oh, sa iyang kampanya bato korupsyon. Onya, o pa man nauli ang bisag malita na lang unta. Makita na to ang malita bisag katunga na lang unta ang kwarta. Ani man kundi siya mga sukintig paminaw. Kaki Five Rose, Abu Bakar, oh, di man ni Abu Bakar si Rose. Gi paskwela ta sa atong mga ginikanan. Elementarya, ang uban mga kaigsunan. Sa una, eskwela mi sa una, City Anyos naman kay pwede raman to mag-graduan sa una no. Pwede mo graduan. Karon kay moagi gikag nursery, moagi kag kindergarten, basta moagi ka na. Sao na, diretso man ko sa una. Bugyo na eh. Gimatuto sa mga teachers na to. Nga ini kadakuni mo, ang sa imo nga gusto nga kurso, di ba, maingon man ka nga, I want to become a sailor. Kay, kon, kanang, gusto ko mo sa kay barko. I want to become a pilot. Mama na. Nya, pag wala na himong piloto, so sa lobby na lang, mananggiti. Pilot, gapon, no? Sa kasaka, makadito sa lobby. Ako sa una mga suking tigpaminaw, farmer yun ko. Kay si Papa, farmer man ko nga. Want to become a farmer. Nga, maingon po sila. Nga ang farmer ko na mga kaksunan dito sa Estados Unidos, mo ako na yung pinakadato. Paparmer ko. Ang uban, teacher, ang uban, anak. Wagoy! Nadunggan ako mga sukintig paminaw nga ang ilahang goal, ang ilang ambisyon na mahimo silang tulisan. Oh, mahimo silang kawatan. Wagoy! Oh. Nahinoon, mahimong polis, mahimong military, anak. Giingon ana ta mga kaigsunan pag matuto sa tuwa nga mga ginikanan. Giingon ana ta mga higalas pag matuto sa tuwa nga mga teachers. Oh. nga mahimo ta nga maayo nga leader sa umabot nga panahon ng mga kaigsunan. Pero pag-abot sa panahon mga higala, nagdoktoral pa, nagdoktorit pa, juris doktor pa, pasado mga kaigsunan sa abogasya, na doktor, PMER, PNPE, na general. Maayo na kayo mga kaigsunan ang iyang kahimtang sa kinabuhi. Nahimo pang mayor, nahimo pang vice-gobernador, nahimong gobernador, nahimong congressman, nahimong kapitan, nahimong konsehal. Pero why and why and why and why and why dilayla? Nga pag kagunit mga kaigsunan sa buong posisyon, nahimo mang mga kawatan, ha? Di ba? Di ba gimatutok ta mga sukin ti paminaw nga di gali mangawat, mga higala ga piso, di mangawat. Karon na mga kaigsunan, huwag ginuong ko. Tagadi PWH mga higala, bisag way proyekto mga kaigsunan, mingo na ah, mga ghost project. Hangtod si Chisis Cordero natakdan hinoon, ghost project. Maura ba ko na diha? Di pa eskwela tagi matuto ta aron na mga sukin ting paminaw. Pagkamunay mo dala sa rindas panggamhanan, maayo ang pagpadagan mga kaigsunan. Nindot ang dagan sa atong gobyerno, nindot ang dagan sa atong nasod na mga kaigsunan. Pero karon paglingkod ninyo, animals. Nga nung nahimu mang kawatan mga sukin ting paminaw? Nga nung malita-malita naman ang kwarta? Munay gitudlo! Apil na sa mga subject sa una! Nga og makaposisyon na mo, mangawat na mo. Muling giingon, oranggutang way bungot. Porbida, bito. Oh. Usay makaingon ko ba? Mas mayo ang ibutang siguro, no? Dili lang ng mga profesional kay basic ignorante pa na sa kawat-kawat. Pero di po, mga profesional. Samot na pong kinawatay siguro. Anis ay lang yun utata mga suking tigpaminaw? Anis lang utata ba? Di ba kining atong naso na mga kaigsunan sulbong kayo ni? 1960s sa mga higala, 1970s? Asara ng uban ng mga naso na mga higala sa Asia? Dari sa ato sa Association of Southeast Asian Nation? Ang Pilipinas mga kaigsunan mo ay gihimo nila ng sumbanan. Layo raso sa Singapore, layo rin kayo ng Pilipinas. 1960, why? Kanang Indonesia, Malaysia, layo na kayo na sa Pilipinas sa mga higala, taga-Vietnam, muhanli din sa Pilipinas, mga higala, di rin nag-eskwela mga kaigsunan nung saon pagpadako ng humay, para kanang uhay sa humay, ang lugas sa humay, mga kaigsunan, nindot kayo? Oh? Lugas sa mais, mga higala. O uban pa nga mga tanom na ito, mga gulay, di rin sila nag-study, mga kaigsunan, kay ang Pilipinas, tiger ko ano yun, sana? Tiger capital ni sa una. Pero karon nahimo na malantang iring kapital. Mr. Tigre yung tato ka Kipay Bros. Iring naman lang ta. Iring away bungot. Bito mga sukit yung paminaw. Katawan-katawan lang nato ni, pero ang atong naso nagtakilid na eh. Sayo na mo mga higala ang atong utang, mas nakupas sa atong budget. Pilay budget na to karon 2027. Ah. Sa gipanday o sa gisubmit karon ng mga kaigsunan sa executive ngadto mga higala sa legislative mga 7.2 trillion ang budget nato mga kaigsunan sa 2027. Pero ang utang nato mga kaigsunan almost 20 trillion sus gino. Oh. Buti masabot. Wah! Mura na kag nagsweldo ba o 15,000 ang bulan o niyang imong utang 20,000. Saan man ni mo na? Pag ibayad ni mo na sa imong utang, mamatay ka. Huwag kay makaon. Oh. Pero di pa ulay ang tanan. Para na ko mga kaigsunan, mo sidlak gapon. Murabag sidlak Santa Catalina. Mo sidlak gapon sa Haring Adlaw, mga higala. Mo sidlak gapon ang bagong henerasyon. Nga mo'y mudala mga higala sa rinda sa itong paggamhanan ng mga kaigsunan nga kana nga henerasyon minus corruption, minus kickback, minus kawat, minus ghost project, ang kwarta mga kaigsunan, mahatag yun ngabto mga higala sa mga kamustang ng mga Pilipino. Oh. Ano naman na? Lisod-lisod pa ta, mangawat pa ta. Samutag kalisod nini. Ura na sa istorya mga kaigsunan, utangan ka, nangutang na po ka para ibayad sa utang, putos ka sa utang, mamatay na lang ka, naglukluk ang utang. Inanana! Oh. Grabe, wala gi pa eskwela gi matuto sa mga ginikanan sa teacher mga kaigsunan nga mahimo kang ehemplo. So maabot yung panahon. Huwag yun na sa klase mga higala, bisag asa dapita nga eskwelahan. Bisag unsa nga kurso, bisag unsa nga subject. Huwag yung gibutang dahil nga inikadag ko ninyo, pangawat mo, wala. Gawas og ang imong giskulahan, satanismo. Ang imong teacher si Satan. Mo na itudlo mga kaigsunan. Grabe mga higala. Nga nung ingon ana, tungod sa paghigugma sa kwarta. Ang kwarta mga kaigsunan, muna'y nipadagan sa iyahang nga kinabuhi. Muna sa'yo makaingon ko nga ang kwarta nindot. Pero ka, maulipo na ka sa kwarta, ang kwarta na may maulipo ni mo. Diha na mabati ang imong kinabuhi. Sama mga higala sa kutsilyo. Ang kutsilyo mga suking tigpaminaw nindot na kay muna'y mo hiwa-hiwa mga higala sa mga panakot para isagol ni mo sa puspas. Para lami kayo sama sa puspas ni Ma'am Joy. Pero kanang kutsilyo, imo na nang ipasakit nga to sa imong isig kataw, di na maayo ng kutsilyo. Para sa cellphone, ang cellphone makakommunicate na yun ka. Pero ang nag-text sa imong bana, ang imo na dahing, or nag-text sa katong nag-viral dito sa Cebu. Nakakita mo, Toros? Itong nag-viral? Grabe sa ito, bayhana eh. Tuduan ko nun niya, nagpatambag raman ko nun iyang bana kay away-away sa sasawa o niya, siya gimo yung matambag, masahista. Huwag ko kailan ay, bana ay! Huwag ko kailan ay! Sagmato pa sa barangay! Huwag ko kailan ay, bana ay! Dukla pa hinog helmet na, huwag ko kailan ay! Pero dito sa text messages, perting tasap, kung ano, nakabasa man ko ito, kay ako mag-ibasa-basa. Ngano din naman kamo tubag, babe? Babe man, wakailaw niya, babe! Amo din wakailaw, kay babe may ilang tawag, no? Babe! Babe! Ang lalaki din na mubasa, kay mga ayaw na po ipangbayad sa pante! Sino ka pante niya bo, tag 1,070? O saan ang lingerie? Wala ang pante? Ha? Ah! Kay ikaw ka itong mouthwash. Ay, kanang lingerie, underwear, bra na o kanang ana. Oh, di nang lalaki mo tubag kay babe. Gutom kayo ko. Di nang hanlok lang lalaki mo tubag mga higala kay kanatik sa babae. Gcash man! Dali kong Gcash. Babe, ang atop naguba. Kinatulo kayo, luoy kayo, nabasa ko. Dali kong Gcash. Babe, si mama na ospital. Tagay kong 3,000. Pagkaman, ano mag ginitubag ang laki? Ngano di ba kamutubag? Hubog ka, no? Ano po yung nusuko? Sakpan sa asawa. Wako kailanay mo, balay! Isang matupatas barangay! Dukla pag helmet, kailalagay sa kurbina. Ay, ginawa ko. Pastila ng mga... Ngano ni abota dito istorya, ha? Nga nagisgot, raman nata ko mga kaigsunan sa good governance. Ngano na happen? Ngano na sa ibitan to? Ah, sige, last ka kanta. Esperejon Dolido III. May butang Sir Bern, Oter. Sir Bern's dili na kabayaran utang sa Pilipinas. 20 trillion, grabe na. Lordi sa Pitansyo. Si Danny Chungko. Good morning everyone, K5. Si Grislin Rites II. Shout out Kuya Bernie from Nahulan, Pamplona. Be! Kanta ko, unsa may request ninyo mga soking tigpaminaw nga kanta. Di na gyud ko muusab. Oh, sige ka na, di na gyud ko muusab. Kantahon na to ne. Porbida mga higala, no? Di na gyud ko muusab. Aranin niya to nga. Wa sa kabalo nga niyang ka-text mate, asawa na dahil.

0: nala
1: und Shampooing. Kalit mo raga. Maabot mo. Di na to mabasa, makalit lag lukso. Hindi mo chalto tagalo. Good morning, Sir Bertrake. Narata mo ay. Kung oras. Di na yun kumusap. Di na kumusap ba ng kantaho ay? Bahala na. Good morning, Sir Burns. Sa tanang naminaw sa K5 News FM 97.7 live, especially sa tanang member sa KSS. Good morning. Tanang mga member sa KSS, Luzon, Visayas, Mindanao, labi na sa atas, Lumagitig, sa Negros Oriental. Good morning. Carmelita. Akin ikaw no, Carmelita, Bobby? Carmelita? Carmelita, kita ko, Victor Kahoy, Victor Wood, Carmelita. Randy Estrellano, Sir Burns. Good morning. Greet ko, happy birthday sa atong amigo. Sa Judyville. Birthday ni Kwan, the assist.

0: sa ngalan sa mong CEO President, the generous bossing, bossing Dr. Ramil Oy, area manager, Mayor Pebo Banyanaligan. Good morning, usap nga to ni Dudong Ninuligan, tigas lawak Abu Duin Ulpus. Standby, masunod na ang nindot kay mga sonata, mga music, mga suking tigpaminao nga makapahinumdum ninyo sa inyong utang. Ito, eh. Basta mga mananoy kay mga awit na mga higala. Mag-feeding punta karon, diya sa kang mati. Sinigapon si Kakipay, Bernie Campos, kanon ni Gamay TC, DTX 500, DTX, Kopi Mix, o D3 Bayo, Kabusaw, para sa kampiyon nga balita, serbisyo, publiko, Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
1: Puro de los pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
3: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
2: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
3: Tulo pod ka capsules sa gabi.
2: Simana lang nawala jud ang sakit.
3: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
2: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og Gamay TC, ako si Jean Paul Hinoroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Gamay TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
5: Ako naginaot nga na inom na ninyo inyong daily supplementation sa DTX 500 ug MyTC. Duha ka powerful antioxidant nga anti-cancer, anti-mutagenic ug anti-inflammatory. Unsa pa jud ang leukemia, Dr. Ramil?
6: Leukemia, Sir GP, mo ang cancer sa dugo. Cancer nga makapikto sa mga blood forming tissues sa atong lawas. Iapil na ang bone marrow ug lymphatic system. So kung tan-aw nimo, Sir GP, lapad kaayo ang coverage aning leukemia.
5: Dunay upat ka main type sa leukemia ug kini gibase kung acute o chronic ba.
6: Bisan unsa man nga klase sa leukemia ang nitumaw sa lawas, kini tanan nigikan sa blood cells nga ni mutate ug ni abnormal ang function.
5: Correct.
6: Ug kini tinuod sa tanang cancer, Sir GP, ang genetic material sa DNA sa mga selula ni undergo og mutation.
5: Uh-huh.
6: Ang DNA mo nagsugo sa mga selula nga mag-divide ka, nya mudaghan ka, nya at a regular rate o in due time. Apan, once nga makurap na ni siya ang DNA sama sa kaso sa leukemia o tanang klase sa cancer, ang blood cells padayon nga mudaghan o mudivide hangtod nga masubra na kini sa kadaghan, Sir GP.
5: Correct. Technically, dili na makontrol ang cell production hangtod sa punto nga agawo na niini ang space sa mga healthy blood cells sa bone marrow o mupatimaw na ang mga sintomas.
6: Mangutana mo nga ano? Naguba o nagmutate man ang DNA or genetic information sa mga selula?
5: Nga naman?
6: Mangutana po ko.
5: Oh.
6: Nainom ba ni mo ang DTX 500 o MyTC?
5: Diya
6: pa, Jod. Niinom ba, Jod, ka o DTX 500? Sige ba kakaon o karni? Mga tamis nga mga pagkaon? Gasigarilyo? Inom makahulubog nga ilim nun? Kung yes, ang imong tubag-ani, unya, wala pa ka nakainom o DTX 500 o MyTC, basin maapil niya ka sa mga kandidato sa cancer, Sir
5: Muna
6: GP.
1: DTX 500!
7: Ko si Rochelle. Akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
6: Ang oxidative stress usa sa may pinakadakong papel sa pathogenesis sa cancer cells. Giguba sa free radicals ang genetic information nga hinungdan sa mutations. Accelerated ang cell growth sa abnormal nga cell og dili kini mamatay pinaagi sa apoptosis.
5: Mura di lang na i-zombie sa imong blood cells.
6: Yes.
5: Na ni-circulate sa imong lawas kung na kay leukemia, Doc. Ang dugo mao ang medium of transport sa oxygen o nutrient sa lawas. Delikado dyan kung magka-cancer ka sa dugo. Maunang, kinanglano dyan mag-inom kag DTX 500 o MyTC matag-adlaw?
6: Inom yun sila, anak, Sir GP, para layo sa cancer. Labi na dyan kung naamoy family history sa cancer.
5: O, kana.
6: Usa sa mga notable nga sintoma sa leukemia mao ang pag-team out sa mga bunol o pagpaghubag sa lawas nga dili man sakit. Sige ka.